Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, aku kekei fekumi ki hao naunaulanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, homo ngahi naunaulanga. Ai aku mau maatoi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mle mila uri uri, tangai sima. Papa ise saisi kehekehe. Ise iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapeha naunaulanga, aku kekei fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau frata o dai be for kidney ba mwe bari ba mi hanga hita ta ko ni to looks resin mo chief plus o wa nga lo mau nga misin ni pamwai misin generator misin heusima misin kini misin ko si teke misin tutu o kau te ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai air ko ni e kala si ke ke be fo ki ke ta wi e kala si ke ke i tu u i horisi i te bire i fariki mo nga ko lo ke ke ke to mo fi di ba mi ai pe mi he wo go Wilco, Wilco, Wilco.

Iyo autor mangke tau kai fasi ko ya pembe tau poklam ma ma vare ko hubani bembe lotto fare ko ko ya a spare ba john mana to i american fresh a new era of kon ko mau tuku eto ihen he dai mini iyo e dau ngai cleaning mana to i go si mau mari ko toa me lotto fare ko ko ya a spare ba john de fa ki ko ya ke e tau ngai hina pembe tau pauta fo i e klasi ke ke he mau te te we are i he frame manam lelei me he lotto fare ko ko spare ba john ona ngalo e tau baby care skin sensitive e tau ngai pauta fo pembe tau ngai hina fo liquid iyo ke tau pepe ke oa te nau veri pe oa hoko ha mea ke nau kiri ko ni mau mau tu e he frame manam lelei i he klasi ke ke pe ai kai ke ngata i oa na ngalo e ta whaki ko ia ke tau cleaning liquid o si mau mare kotoa iyo firi mau pe quality lelei nam lelei motolonga taha i American Fresh Spare mo spare bar zone one side we have it all and me spare bar zone me loto nukualo.

kukelo nei ha rental cars den pel e fir mo pel mo ku vi fa pa na io fa no mai koi koi city tonga rental cars koi ki ga ta ha ni ai tonga mai tonga ku ma o mai ka wa o ki me le family e to tonga ma to a ki ma ma moni o ma o ku fo pel ku fa atu i no to tonga Me ka be wa ke mele le family. E o ka ia i hau fai ke ke pe kuta hau te o fi mau. Tere kono mai koe ke fitua noa to lua valutaha. Fitua noa to lua valutaha. Pe koe valu fitu valu ta tolu fitu lima. Valu fitu valu ta tolu fitu lima. Pe koe vai e mau pe Facebooka City Tonga Manatui. O ku mau fai fatungia mihe valu pungpongi. Kie ni mai vya fi ako toa vetu ke aho sāpate. Kai kai auto no vego ke ma ofisi yo ma far ko la bara yo ma ke tala mau ka ma auto koni atu ki ho fi ma rental cars ta de fito ki weekend yo va be mai na ke to mui i nga hi to koni be ma nga hi ofo go yo va go atu e city to ma rental cars ki ha ta ha be ko ko la be ho like seni mo ki seni ti ka ke heka to hu me a le fo be mo ma Maroon made his City Tonga rental cars.

Tai ngāhi mai mua ai rā āhono toru. I he ngāhi whaogoi ni mea ku tau wakaipegi ai, pa tau siogi ai, pa tau whanunga ki ai. Ko ngāhi mai mua whatuputupu rāmi, pa tau mi kouri liu ai me ngāhi melody, pa tau ngāhi rhythm ko ia wā māki hāni o kutoi māri hangi ia. Kutoi koe ki tau toi mao tato kau whauhi wale rei i he ngahai a honi. Pea... Keke, hilo, koha pea... Nongoa pea kau whau ia veitu. Kau ko ke he whau ia oi a honi. Iyo, kwa walpuni ona pea maa me pehe man matango. Pea moi ngā hiwa goi o whiwhiri anu ang mautoru i he whiwhiri o. Tāne ngā hiwa toki kawa te pōkarama e hongwani me o tūma ia. Tāna hiwa e tupitaiki e hunga waitaki, e si lo se hina.

Wilco Wilco Wilco Tonga o kuke kei whekumi ki ha o nangalanga mea mai koe ki he Wilco Limited Iyo he aku mau whakahoko whatongi atu be yeno whakato homo ngahi nangalanga ai aku mau maatoi e uka mea YMC Play UT Hardy Flex uka mea mle mila uri uri tangai sima papa isa isa isi kehe kehe isa iluwa mwela iluwa matapa ki tua moloto nau nau ke uila nau nau ke ngawe whakapalama pe koe hapea nangalanga o kuke fe mau te mau lava o feau ho fe mau o kumau whakatawa tai be fokeli pa mwe vari pa mihe ngahi kautaha koe ni Tulux, Resin, mo Chief Plus oua e ngalo e mau ngahi misini pamwai misini seno reita, misini heusima misini kini, misini kosi teke misini tutu wakau pia ke fukutai me afu koe ni o kumau maa tue ni e ea koe ni e kalasi keke pe foki ke taui e kalasi keke I tuu, I horisi, I tepire, I fariki mo ngahi koloa keke keke tori mo fili pa miai pia mihe wuko Wilco, Wilco.